0: Nggih, kagem panjenenganipun katelon.
1: Nggih.
0: Nggih. Kesehatan.
1: Amin.
0: Kewaras.
1: Amin.
0: Lan umur-umur ingkang barokah.
1: Amin.
0: Kula rantosi.
1: Nggih, teng pundi?

ingkang wis ngundang yen to kraton Burwati panjangapunjung pasir paukir lo jinawi gemaripat Toto Karto Raharjo. Wis ngarani dewa punjung durarane manawa ta cineng kala spira dawaning kraton lan dhuwuring negari sejatine mung dewa puntarane dhuwur wibawane dewa jajane dhuwur kawekasane